Nini adununsi anade etie nie. E si afim yetwa na fo anoma akoma ako 223 days. Aka 142 days. Na afio ye de si. Yan sanfani be si afim yetwa na fo anoma akoma ako 223 days. Aka 142 days. Na afio ye de si. And Tiano Peck in your home. Kick out with

0: body and ankasa me muhunumu emu nyansa ne nimdie emu akukuduro ne fam pem ku anim e wasetere nem ano pa me dia si kain ketesi jana mistra da roma beden semne ba na no pa yi ansana meden semne beba no Jantem so ayi ntio na yantu aso yisia.
1: Gana na no. Adamba, oku, enu ame so dai na Gana yesa bu tire no.

0: we momura ati apo ajini na ati no daf time no na ma me na wo hu na nima wi no se di asem bi aso apunch na ko free ye no no ati ko no na ma me na de pue mo nya brati na mo chi apunch ni mami o na so fine me ho ama fa so me ko na apunch if you o ti me ko speed is an public chi if you for nyina ko wura dan ba ko
1: plan b fm ni o yo
2: catch you say hey
3: FM say good as usual.